0: ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa de re sa ta re re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ba ko di ga ma to sa me ga ma
1: ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na ta tin tin na
0: ta tin tin na